kaing pa sports gen program ko khna so gen uni ja mano che su pri bonga ba ju hindi ko borang ko sku ba ju english ko borang ko sku chi bonga ba ju sports light sku khla chi ba ju vivid bharati program tskhang ba ju hindi ko borang ko tskhang minute bonga english ko borang ko won kame tskhang minute khoni tskhang khla chi ba ju na la simang daily station ko da tskhang ba vivid bharati program kon khna so na man gen Simang na dala don song mandung tang tang tang program ko somerang baksa khan dagi wiat soha. Yan akash fani tura somai da apram ni dok pajini minit chi bunga ong iya ha. Simang iya somayo John Mintu sangma aro ni dol ni isona rup matila ni ats gitrang kok nang gen. Gitrang wa ma manja chi man tung de ni to riri isol sakko aro takchok isol nok tang ko. Ya gitrang ko na simang da o jol jol kna sona man gen.

Nasimang Bollywood Melodies program mo dung tang tang Hindi film git trang kok na swenga. Tao mangpan Hindi film git kon simang na watatenga wan beta P film ni Suresh Wadkar aro Dev ki Pandit ki Kaini rangpa git Juti Muti.

0: Nessa na erwa dut kontak kini skanya.
1: Plus F chin ko ninga chumai.
0: Ye plus F ni gemen on tisa tanat naman gen ma.
1: Nama siama. Jin salon a chani rang ko chaon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gemen sa chani rang ko brion. Plus F chin gnang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru ayan gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan. Sing baljoke rakhina gata chani bos tu rang ko brion. Plus F ni chin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatenga.
2: Simang Bollywood Melodies program bon kami Krishna Cottage film ni git kokna sona man gen wan Sunidhi Chauhan aro Shanir ngapagit Bindaz.

Pandemi tra gaura di nabin simang yering gan sangma aruni rpeng ni git ko da ok na sona maninga skuba ji ahon simang deli station ko ta skang pa hindi ko barang ko aru skuba ji ni minute mo jol jol absan station ko english ko barang ko pa simang kna sona man gen ye station ni program rang ko simang skuba ji ni minutes ko ni wat ta gen yan akashwani tura

Ian Akashvani Tura Nasimang daily ni watat kapa Hindi aro English khobor ko khna swaha somoy da uchi isa baji minit kung aha ya somoyo nasimang chasong gatal ni gitrang ko khna suna man gen skang po Summerlin sangmani gitrang ho gamatang gen gitrang ara khasara ama aro gisakra ata ang bisan salrang ko

Yan akaswani turan simang shillong station ni ko wadat kapa achukobrang ko khna suna manaha sumoi dawa thamni dokchi bonga bajonga ha da na simang athaman tikna rong bainga gata isolna rung matelani gitrang ko khna suna man gens khang pa na simang na hevelson sangma aru unidolni ranga ba gitrang ko kamatang enga gitrang enga jisuan rama jisuan belkor achakchong chubata ona aru ang jokman jok Ya gitang kot aujo jo na semanga thamni do khola chiba jona khna sona man ken

0: nasimang hevel son sangma aru unidol ni khasrok pe sonar mathalani gitrang ko khina sona mana ha dau jojo nasimang na NEP program ko kamatang skhainga ya NEP program ni skhanga baba ko nasimang enang bota ba khrong sala yani gaman jerong sangma aru unidol ni aga nakme sokyo nani rang ko khina sona mat gen
1: Kangu ache ke magacham bagacham gani jo mayo nokol kong murungon ko bol ko ramam de naja bol ko andi sau daja bol ko nam bata ko aru nokna kha ko sa basi hi de ni ko kong so la kong so nas kang chiri gala bebutia aruan chito pisa kong ko jinna so lani jamano ya ko je biaponan Nokor Nath Hariaha, Wabiapona Salbaa, Krong Salmatingo, Naki Molet of Topita, Krongko Jin Masala.
2: Yarana, Chiru Galina, Dubekina, Anti Tokina, Amirara, Karkander, Fabo, Tapago, Dabu Chubu Gizam Kaka, Nana Giza, Nangaru Galinane, Ina Pagaline, Namina Toga Salbune, Dana Zakanibune. Dana Zaklani Bode, Oi Sam, Hai. Makakana Napatlam, Oi Sam, Hai. Ngadokai Kuzama, Oi Sam, Hai. Esigadengat Kuzama, Oi Sam, Hai. Ngadokbarwa Nangramdok, Oi Sam, Hai. Mona Green Saramdok, Oi Sam, Hai. Ruri ruagi aku, oh sang hai. Sang sekel kerenek dokde, ai sang hai. Banggal halli kacaku, oh sang hai. Gongji jeng jeng sar dokde, ai sang hai. Hadil do diring gomjok, oh sang hai. Kiru ma tengkom jok, oh sang hai. Hadok ba ai ku jawa, oh sang hai ethi ga dengat khu jawa ai sang hai semu go ga zak zaplam oh sang hai talang kha cha gen nok de ai sang hai kin ke ra buk zaplam oh sang hai di pha mang ne gen nok de oh sang hai siya chen jo phal kham do oh sang hai Dati Rengo Kokazuk, I shall hide. Nadung Bawa Nangramzuk, O shall hide. Mona Grand Saramdo, I shall hide. Namet Kongil Bone, O shall hide. Nami Matasak Bone, I shall hide. Nomadi Sadi Langa, O shall hide. Upon table coming the day, I sang high, and Salango Rakapara, oh, sang high. Norma Gisagranda, oh, sang high. Gisagra Odam Gene, I sang high. I ain't a boss of Pedro, oh, sang high. Nadan do the Eden Gomjok, oh, sang high. Nadok I Kuzawa, I sang high. Silma take come look, oh, sang high. Bessalang the rat, Pujawa, oh, sang high. Makadinu Nuramjo, oh, sang high. Uranget, Doramjo, I sang high. Naidok Masalangma, oh, sang high. Dinatok Badi Bama, I sang high. Matilbansi is a crabjo, oh, sang high. Kuri Aba Okramjo, I sang high. I got in Tokboda, oh, sang high. Tia Tinko Parkanko, oh, sang high. Dati Tinko Kokako, I sang high. I sang that Tokdazo, oh, sang high. Grim Potol Kosekjo, I sang high. Naughty Kongsi Tirinjo, oh, sang high. Da awan tin tok ba jok o sa hai dong do ve ti ra di ra o sa hai ne ene takti zama o sa hai talang pagal la dira o sa hai hai na babu daba hai sa hai hai nango da ana o sa hai no di ko de ga ba do hai sa hai mang ra jang ko tan nam do hai sa hai rang bi na se kar do o sa hai mi ba de re ko ka do hai sa hai sa do o sa ram do hai sa hai gad bi ni gang bat tan do o sa hai bana ra ba ba la bi o sa hai borkang da su ba la bi o sa hai arang re me kang gup bok jok o sa hai nek tak bo da an su a ai sa hai zak ga dok de ne i dok o sa hai ka ka re ba sa i dok o sa hai su a ra o sok mi ko o sa hai da an no ko re ngin de ai sa hai song a me de ku ri ko o sa hai diam phok ni o na ko ai sa hai ta ai ru mu la da ta o sa hai a ne ra de dir ba do o sa hai a thar kan de de sa ba do ai sa hai hai sa so kan ju a o sa hai song ba do a chil de o sa hai a ti ko do do no mu la o sa hai God, you so talk about it. I said, hi.

0: Nasimango Henro Shira aru uni dol nikna to be ngapa khamrup ke tangko khna sona mana ha yarang baksa dala thamun asimang NEP program ko kama tangani somoi be yanun bona ha mangapan program ko dawduk duksani chabano khna sos khana man gen yan akaswani thura
1: Meine Sonne aber dort kontakt ist kein ja
2: plus f chin ko ninga chimoi
1: ye plus f ni gemen und diese tanat na man gen ma
2: namasya ma jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gemen sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro ayin gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing bal joke rakhina gata chani bos churang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uyatinga
0: Yan Akaswani Tura dauna simang dengthang dengthang hindi film ni gitrang ko khna sona man gen dala tamana simang na Kishore Kumar ni gapa dengthang dengthang hindi gitrang ko kama tang gen skang gapa na simang phiaga phiakha gar film ni git ko khna sona man gen ge dongenga ye jivan he

Nasimang sahib film ni kya khabar ya git khuk na sona manaha da na simang na sanam theri kasam film ni git ko wadat skanga git ongenga sisi ke gharu me.

Nasimang Kisho Kumar ni gapa gitrang ko khna sona ga ta maninga dau jol jol nasimang ne bigi palki film ne git ko ga matang ya ge tung enga chap tak mene sanja.

Nasimangna Kishore Kumar ni rang kapa dung thang Hindi film ni git rang ko kap matang ni sumai but na sing ha taw dak dak sani jam no nasimang wal ni sne ko la chi bajyo Delhi station ni ko wadat kapa vivet parati program ko khna suna man gen chol jol of sun station ni ko wadat kapa hindi ko warang aro english ko warang ko wal ni chat baji aro chat wanga bajyo khna suna man gen yan akaswani turang